0: ono won leka ko ma ka shika pao to ba ti le ku gbara o pari o ti le ko ko nua gbogbo an to kan le ku a si fun mo iku mi gba won lo gbogbo eyin olugo me gbogbo eyin olola aye eyin ojogbon aye eh eyin ranse olorun eh gbogbo eyin alufa emi ni le mamu oro esin ko to ba wonu Jesu Kristi lo esin to osin esin asun ni oba lo ku si meme meje majida dagbeka you lati be lo ba worun apari o le lo se alujana o le lo be Jesu Kristi o lo le jona o wa te ba be lo ni an to ba de igba gbo won ni ba wo we o le ba wole ko se se e ma ja ma peta sun e je ko ye ohun to o to to e je ko ye wa ni ako to to la ko to ye Jesu wi pe eni ken to ba si to biwa disi wo ni tanu o lo wa lati paru bi ko lati gbala o ya be lenu gba ti Jesu ni aye ona e yanu won ni o to awon ara ti re wa ah won ni awon ara se ko se gba ah ewon awon ba de to gba na na fa gba lati omo Olorun ki Jesu fe ti o se ojo nbo Oluwa wi ojo na de te to a ti wa ni kenyin aye nigba ti a o fi opin si on gbogbo aye a fe lati gba Olorun won ni gbo mu o ni eyan wo ni mu jo na eyan o je o ni mu bi ko se eyan Olorun a di pe to satani a wa joba lori gbogbo aye ibo ni o ko lo Orun apadi e to ba ri Orun apadi ri ko ni fe ko ta n ko wo be ko di gba meta toto mo ri Orun apadi nipa be ko ro mi lorun ma lati ma paruwo wi pe ko ye ko wo be o ni jade ko be mo o ni jona o si ni ku ah ina de ma ju oji ti aye raye owo to ni ko olohun ko ile to ko nko asan nu asan gbogbo re asan obun le mofo awa ye ofo a lo be gege to na ko ma ba parun ibada gba Jesu olubala gbo loni nigba ti akoko se wa mo gba ni adura o ni jogun ofu akoko igba keyin ah o ni pa sunu aye o satani o ni je ologun o ni ba satani lo o anu Olorun ko ma bori aye Jesu Oluwa wa
1: iwasun ti e gbo ton yi o wa lati enu baba wa iranse Olorun alaye Reverend Gio Ogundare JP ti ile ise iranse God's Word Avenue Tabernacle plot 10 block 5 Olorun Shogo Quarters Alexander area Akwata Ibadan aro yin ki e pade wa ni akoko kan na ni ojo mejo e le kan si baba wa lori awon number wonyi 08038549251 tabi 08060914503 tabi 08079961008 Jesu Loluwa.

Eka bo pada lati abala orin lati ni obi orin rere. Jesu n pe wa losan loru. Laarin iru mi aye. Lojojumo la n gbohun re. Wipe Christian tele mi. Ja koko wo oro yen. O siro nbe wo pe ojojumo lemi ati yin gbo ta n gbohun re nipasẹ awon asoju re nipasẹ awon iranse re a n gbohun re ti won wi fun wa wi pe tele mi be wa sodo Jesu On lo le fi isimi fun okan yin. On lo le so eru wiwo ori yin kale, to le so di fifuye. Oni eru re fuye ti ko wuwo. Oni ajaga re fuye ti ko wuwo. Oni e wa sodo me. Gbogbo eyin to nsise ti a si di eru wiwo le lori. Gbogbo eyin to nsise gbogbo eyin to ngbiyanju gbogbo eyin to nse lakaka o ni e wa sodo mi e gba ajaga mi sorun yin orun temi eru mi ajaga mi o rorun o fuye o yato si ti aye yi ti aye ti a nwo ye

Ani gogbo eni bi to di aye re mu ti o je ko koja lo sinu ogo loruko Jesu laaro igangan ni kon so agbara nu. Gbo ese kenrin le logbon e verse 34 yen so pe sugbon olurapada won lagbara oluwa awon omogun ni oruko re ni jija yo gba ija won ja ki o le mu ile na simi ki o si mu awon olugbe babeli wa riri. Mama to n gbo mi laaro ninu ilakoja yen Olorun yo gbeja re.

ani lowo ogun ti o je ko ni simi yen lo ni gangan l'Olorun yo gbe oni ja ani lowo awon la koja ti o mu keri re jade yi lowo awon la koja yen lo ni gangan l'Olorun o gbe ja re ja oni ni Sunday to gbeyin ninu osu kefa akoko eri leto to nba fefe sore ni West Radio 89.3 FM ti akale si alaabi abeni ilu Oyo Estate nilu Ibadan.

0: ni alejo iranse Olorun ninu ile agbara laaro yi. Ah, oruko won na ni Pastor Johnson Babatola, Pastor Naija. Baba e ba mi ki gbogbo omodilede Nigeria ti ti to ngba akakiri mi erin agbaye.
1: Mo ki wa kaaro loruko Oluwa. Oruko Jesu Kristi, anu Olorun yo fo fun aye wa.
0: Amen, Jesu. Toba to akoko wa gbadun Jesu ninu aye baba.

mo fe ki baba mi nu oluwa laaro yi. Awon na ni Dr. Richard Aderemi Adedeji Oyinbo Jesu. Ti ijo Holy Ghost Intervention Apostolic Church ori oke yin ati agbara. Fun ayeye igbeyawo omo won ti won se lana. Boluwa ti fe ati Bukola. Ta se ni abi fe mo ni soka ni ana ajo wa nbe ni baba oyinbo Jesu loruko olu olorun amugo ori ofe krista ma po si lori aye yin olorun ade ma mu ise iranse yin olorun ma mu tesiwaju mo de tu fe ki apostle Peter Ajayi papa oko tutu. God bless you my brother. Mo gba Olorun gbọ pe laipe lori eto yi ma gbe baba oyinbo Jesu wa si West Radio 9.3 FM.

0: Ah, pues la puse ahí, no usa el agua.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello, Caro.
2: Oruko mi,
1: Caro, ki lo ruko yin?
2: Oruko mi Pamilerin lati Amuloko.
1: Aha, sister Pamilerin. Kini eri yin laaro yin?
2: Mo dupe lowo Olorun to so mi lati nu January inu osu kẹta. Ta tun ti fe pari e, ah, mo dupe o to pe lodo Olorun.
1: Aba yin dupe laaro yin. Aba yin dupe. Hello.
0: Hello, Ekaro sir.
1: Hello, Ekaro.
0: Apojumo sir.
1: Baba, Ekaro sir.
0: Ekaro sir, Mr. Michael lati suka ni.
1: Ekaro, awa lati go yin lana e yoju si wa.
0: Ah, we must be no.
1: Era sir. Olorun
0: aba ngba pelu yin sir, lo fo Jesus ni suku.
1: Amen.
0: Ise ran se yin oni baje o.
1: Amen Jesus.
0: Ise we se we se di oni baje o.
1: Amen, amen.
0: Akotun akotun Olorun aba nduro ti yin.
1: Amen, amen.
0: Oruko Jesu e ni suba re ni suba e
1: yin. Amen Jesus.
0: Tu gan dupe lowo Olorun. Oga to di oju mi ori Sunday to gbeyin. Inu suke fani. Ori ko ti se ni pa ipa je agbara mi. Anu Olorun na mo duka. Ati mi ato ma ti mi ataya a so na.
1: Oluwa se.
0: Mo se. Adupe lowo gan to fun wa ni kadi o. Olorun aba wa duro ti won.
1: Amen. Amen.
0: Gbogbo dawo ni won yo mo yo si dere.
1: Amen. Aha. E se baba. Lose ye ma ri agbara Olorun.
3: Hello.
1: Hello.
3: E Karo.
1: E Karo sir.
3: Oruko mi ni Okotari. E ba so lo iki aya mi number 1.
1: Number 1 baba. Aki yin la aro yi.
3: Era sir. Era sir, mo dupe sir.
1: Yes sir.
3: Mo dupe fun Olorun to pari mo do jole to fun mi lise to gbe yin ske fa yi mo mo lore o ati la fun ma ka ya ko je ki so le ta lo lohun won.
1: Oluwa se o.
3: Sa.
1: Aba yin dupe o.
3: Ki mo dupe o.
1: Oluwa se ba yin dupe.
3: E ba ka di la se ko le ta lowo won o.
1: Hello.
4: Hello sir.
1: Hello,
4: Ekaro.
1: Ekaro ma.
4: Mrs. Anusila Tolu Yoni.
1: Mommy, eku jo meta ma.
4: Yes sir. Yes sir. Ah, mo dupe lowo Olorun. Olorun to ba mi rin aso lati January ti di akoko yi. Mo dupe pe o tun fa odun ko kun odun oko mi ni monthly. Not in mortuary, not on sick bed. I really praise God Almighty for his mercy and joy forever in our family.
1: Oluwa seun, aba yin dupe.
4: Oluwa seun.
1: Aba yin dupe. God bless you ma. Hello.
5: Hello.
1: Hello, Ekaro.
5: Ekaro.
1: Ekaro.
5: Bọ́sọ̀ la ka mú lóko.
1: Ta ló ń sọ̀rọ̀?
5: Mo dúpẹ́ lọ. Bọ́sọ̀ la ka mú lóko.
1: Hello.
6: Ekaro.
1: Hello, Ekaro.
6: John lati
1: Onireke. Mr. John lati Onireke baba, e ka aro sir. Yes sir. Oluwa
6: se. Agbara Olorun, igba na la ma ri ipe la agbara Olorun.
1: Amen, amen, amen. E se baba, e ma ri owo Olorun lose yi, e ma ri iyanu nla. God bless you sir. Hello.
7: Hello, Ekaro.
1: Hello, Ekaro, ma.
7: Ekaro.
1: Yes, ma.
7: Kilo ruko. Ekaro. Ekaro. Yes, ma. Ekaro.
1: Yes, ma.
7: Ekaro.
1: Yes, ma.
7: Akọjọ Oluwo ni.
1: Yes, ma.
7: Odupe lọwọ Olorun baba Toma ki temi mimo. Tọpẹ mi ati dile mi mo. So jogun nbe nu su yi ko bo ye ni kankan wa. Adupe gbogbo ya je ta ni nu su ke fa ita re la ra ta la bia. Ate bi atara o. Mo yin Olorun logo
1: gbogbo nga o. Oluwa se aba yin dupe ma. Abu Olorun adaju lori eyin ati ile yin. God bless you.

0: Baba ni gbolohun kan sa baba e ba mi gbadura fun gogo awon to ti so eri won laaro yin
1: oruko Jesu
0: amen
1: ni oruko Jesu
0: amen
1: olorun ma je mo agbe o ka tori pe won nikan na lo lorun ayin o tori po yipo pada olorun gba opo e wa
0: amen
1: e mo gba eyin wa
0: amen
1: adupe lori aye kokan tan ti le so eri won loni atawon ti won fe so gan ti o saye fun won Jesu gba opo e wa
0: amen
1: opolopo dupe loni pe awon ri osu tuntun e awon be lati bere odun titi dasi ko yi pe bi o sele si won olorun adupe lowo re gba opo e wa o be se ndupe loruko Jesu eri yin ko ni di ekun loruko Oluwa mo gbadura loruko Jesu Christi be se ndupe yi ohun ope ko ni tan lenu yin ti todun yi o fi pari e ma ni testimony ni ogo ni foruko Oluwa Jesu Oluwa wa
0: Eje ki n sare so eri ti mo mu wa laaro yi. Ti to pada sodo iranse Olorun, awon na ba wa soro Olorun, a de jo ni awon gbolo nkan ta jo so.

iwo kan na ngbo mi laaro je pe gbogbo nkan ti daru Olorun ran mi si olaaro ipo won o fi anu be owo iwo kan na ngbo mi laaro je pe la koja re ngbo mi loju re Olorun lohun o be owo ti o si nu omije re

mo wa pẹlu iroyin ayo mo wa pẹlu iroyin itunu ti enikan to n gbọ mi ti gbogbo ebi to n gbọ mi

0: Ejen pada si odo iranse Olorun alaye. Ah, Pastor Johnson Babatola, Pastor Ninja, eka bo sori eto baba.
1: Eku program lataro sa.
0: Yes sir. Eje ka sare gun si Olorun ni fun wa laaro yin. Ehe, ko to pe atuma boss nkan mi laarin iseju die.
1: Ninu wi Joanu, ori kerin laise kini. Se n bo ni e ma se je ki opan yin ki o daru. O ni e gba Olorun bo. Taba wo oro idada Jesu Oluwa fun re lu nba wa soro nbe o ni e ma se je ki okan yin ko daru taba wo asiko ta wa yi ni Ibadan Lawyer State even ni gbogbo aye lasiko yi a o ri pe aye wa ninu wahala eyan to wa nu e gan ko ye wa gan mo bi oro aye siri wa ma gbo wahala lotun bo si even o si to nta awon eniyan o po repete wa idamu ibele tun ti mo gbo pe won ti jilagba jagbe won se bayi fe nikan bet Jesu so fun o pe ma se je ki okan re ko daru boyo wa lori aisan kan ni o wa nibi kan to tun ko ki lo fe se bayi ko ti e yi omo gbo oro Jesu loni o ni ma se je ki okan re ko daru o nkan to fi kun ni pe e gba Olorun gbo e gba mi gbo pelu Jesu lo nsoro nbi o wa pada si verse 6 o ni that's for John 14:6 o ni Jesu o ni ona otito ati iye ko si enikeni to le ri Olorun bi ko si nipa se Jesu Jesu yi o mo sise didara o mo wa laisan san o mo fun yan ni igbala pipe tori pe o ma lade alaafia ni nkan to je ko le se yi ni pe Jesu funra re je ona ona ni lati le wo yan san ona ni lati le gba yan la bo se n gbo mi laaro inu le yen ohun to nilo ni Jesu Oluwa gba laaye yo fun o ni isinmi to daju o gbo ninu we Matthew ori kokanla ese 28 o ni e wa sodo mi gbogbo eni to nsise ti a di erugule lori o ni ajaga hun rorun eruhun si fuye o lo nse ta lati fun o ni isinmi ki lo wa kakiri bayi pelomi o ti e ti damu gbogbo oru elomi ko fi nsun yo ma sakakiri ni lori oro aye ni o lori oro aye ni o eni kan soso to le fun o ni alaafia eni to le yonda isinmi fun okan re o na ni Jesu Oluwa to wa loni iwo na dan wo ko ri pe rere ni Oluwa abo ni ojo iponju o si mo ngba won to ba sinmi le lati le sinmi le Jesu o ni lo re lati le ni ireti otun lati le gbo si bi tolorun ni fun aye re gangan o ni lo Jesu wo emi ti mo soro fun oyi ti n ba bere si so eri temi gan wa mo pe Jesu Oluwa na lo gba emi na tori pe ki se pepa kan tabi agbara kan o n lo ma ladi alaafia to ni agbara o ni gbogbo agbara ni aye yi ati ni orun lati fi fun ohun lo fi salaye fun wa ninu we Filipi ori keji lati ese kesan titi de kokanla o ni Olorun pelu gbega gidigidi pe o si ti fun ni oruko to bori gbogbo oruko pe ni oruko Jesu Kristi ni ki gbogbo ekun ko ma wo le iwo na laaro yi ki lo nro bayi gbogbo olugbo oro mi loni faye re fun Jesu loni ola le peju saisan to nyo lenu yen agbara Jesu ka o le gba o boya airi se airi je aba iri mu ni ipa Jesu ka gbogbo e kan gba laaye ninu aye re loni o si tan lati bo yanju gbogbo ohun to nyo lenu go na fun laaye ni iseju yi mo wo mo mo gbo te mo wo ariwo oja boya won o ti lo bi kan tele won ni ko mo won ni ko mi wure wa won ni ko magun tan wa no Jesu ta nso anso nipa igbala pon bele Jesu oni lo kankan nipa re ke gbowo ke gbobi ju pe ko kan yonda okan re fun laaro yi bo se n gboro yi mo gbadura loruko Jesu Kristi agba Olorun alaye ko wonu aye re loni ko la aye re koja gbogbo on to n yo lenu yen to fi ru pe aso Olorun o lagbara lati iseju yi Olorun ko faanu yanju e fun mo gbadura ni wakati ise ani un to ti ro bo se fun eniyan to je ko mo ro pe ah bawo mo se fe se yi bawo mo se fe rin bayi mo ti rin bayi ona ti pin Olorun to ni gbogbo ona lodo ohun to so pun gangan ni ona ko la ona fun o loni Olorun to la ona fun awon ma Israeli ni aginju loruko Oluwa mo ni ko la ona fun o anu Olorun ko wa aye re ri oju osi ni ti oloruko Oluwa bo se n gbo oro mi laaro yi boyo osetan lati faye re fun Jesu kan mo wi tele mi pe Jesu Oluwa mo je wo re ni Oluwa ti olugbala gba mi laaro yi pa ise mi re koruko mi si ni iwe yi bo se lati di ti e Olorun gba mi patapata Jesu Oluwa wa amen.

0: baba ta ba ni ka ka ni mini meji yo ti to awon film me lo te ti she said design won
1: o ti koja 100
0: ah
1: o ti fe yo ti koja 200 o ti e ti koja 200 tori tin ba wo eyin na wa nu kan ti ta society te wa korin te ku band won se ran ti abe ran ti mo mo ran sa yon film ko bayi film ye to do me lo bayi gan e so beyen mo tin ba mo sa yon sise lati haunted titi disney ati jo sise na ni e wo film to ti jale lati gba haunted disney so there's ma won ministry gbogbo ko sa sa ni ministry ti mi ti ba sise ti mi ti ba sise sasha
0: ta lo ko eyin gan ni se set kini
1: eyin paro pe eyin paro pe eni mi so pe won ko orun lo nti mu wa mi ko se lodo oga kankan mi ni paro sugbon ba ti mu fe se film mi there's one person to se set fun mi ngba yen mo wo bi se ma se nsiri tori mo ro pe ma ji kini tele ba to se won ni emi kan so fun mi pe mo le se ju beyen lo o ti ye so pe yen o wo lodo eyan odo eniyan mo ti koko mu return se set sunday fabi
0: ah for that sunday
1: so emi ohun paro o ti ye ko da ke ko pa emi mo ni e yo ni e ohun o wo lodo eyan o kan dede gate mo ori nkan to se so bo se je niyan ati awon baba lasisi se gugu awon ina won tin se tele be ti ba to di pe mo a ri pe modern set ye ka ma se ka design to gba yen li baba lawo nkan kan ma se so aso abere police station se te ba lo wanted ti evangelist dara oyo nsin igba yen dara mike bamiloyi to ko se first film e na mo create police station and so most stations sa inu le kan na la de lo fun gugu e so o se ri niyan sa
2: no mi jenu tori ayo folo uro atasifa ayo mapo leuro hey
0: baba kin to fi le lori eto laaro yi e ba mi gbadura fun orilede Nigeria e ba mi gbadura fun orilede wa yi
1: oruko Jesu
0: amen
1: olorun ma je mu agbe oga lori orilede yi ayin yo tori pugo ni kan na ni iwo lo dorilede sile imo fe re ni Jesu gba ope wa
0: mi Jesu
1: ogo ni foruko mimo re
0: hallelujah
1: gbogbo ese lori orilede yi to ndi anu lowo olorun fa anu dariji
0: ami Jesu
1: gbogbo ese to nda orilede yi ru olorun fa anu dariji wa oni gbadura fun alafia Jerusalem awon to fe yo sirere Jerusalem ti wa ri ani bi ta fe sa lonbe oro Nigeria oluwa la koja o orilede yi oluwa la koja gbogbo asiri okunkun orilede oluwa ma tu gbogbo asiri okunkun orilede oluwa ma tu gbogbo awon mo tan ti jiko yi olorun fa anu tu won sile bibi tan wa oluwa fa anu tu won sile olorun ma je mu awon adari wa olorun kun won lowo sise gba owo won sise orilede ma je ko daru wa laida ma je ko se orilede alaafia re ko ma joba ninu le kokan ko ma joba laye kokan ko ma joba orilede olorun gba isakoso re e mo ma joba lo gbogbo ogun itaje sile orilede oluwa gbese le eje Jesu o ya wo orilede yi mo ogo ni foruko oluwa Jesu oluwa wa
0: amen amen amen e ba gbadura fun West Radio ni iseju kan
1: oruko Jesu ogo ni foruko oluwa West Radio re alaafia olorun ko ma ba won gbe o West Radio mo gbadura loruko Jesu ilese yi ko ni daru a loruko oluwa ko ni baje latori eni tolorun gbe to gbe ilese yi kale ati gbogbo awon osise be ibi oni sele si wa o mo ni ilese yi ina oni wo be wahala idamu oni wo be agbara tori ofe ti o to fi to bi si ti o fi di ni nla olorun ko so ko gbe kale be alaafia ibukun olorun ko ma gbe orile ni ilese yi olorun funra re ko gba sese o ohun to kan nipa ilese olorun ko fa anu se oju osi ni tiyin eni ko gba wole o eni ko gba wole o eni ta ilese yi nigba anjo in pe se nse te npolongo ise iranse yi te ise na se olorun olorun funra re ko gbomi ni aye yin ke di toluwa o alaafia olorun ko ma ba yin gbe ogo ni foruko oluwa gbogbo obi

those two. Oya Fefe. Mo dupe pe o fa no gbohun mi e wo eto emi lolope leleyi akoko yi ti nko wa ni papa mora gbogbo eyin olorufe eto yi na gbogbo yin na mo ki mo mo pe e wa pelu mi gbogbo yin le n pe mi ni jejo pe kilode agbon yin eno pe wa koni kan lagbara olorun gbogbo yin na gbogbo kan pe yin ni bi ki bi te wa gbogbo okan pe yin ni o si tewogba ma iya yusufu ya Yusuf lati se olomi kon eyin na akiyin pe eku aseko odun ojo yin yo tun ma rodun layo ati alafia mama Christiana Dekunle mama Olajide Mr. Seun gbogbo yin na laki gbogbo yin na te wa lojo po gbogbo yin na laki ejo ni papapa ni won ba iseju to ku ye e se kini eja kire koja lo si abala oro ase gbogbo eyin na to je pe e fe se ajoyo e ba mi se ajoyo ojo ibi mi e fun to dara na e bi ba mi yo ka de dun awon eyan wa na ka dun won na e pe mi leyin eto ara ti eyin na ba fe se kini to e pe ba fe da e jare koja lo si abala oro ase ni soke ni won ba iseju to je pe o ko yin

0: Eku role o asiku dede woyi mo so ipe nigba ki gba ta ba si pade eku ojo meta o na ni a ma nkira wa aku isimi ologo tuni ai ni na ni sunday akoko ninu osu keji ni odun 2026 ma ki wa ipe aku osu tuntun aku ose tuntun olorun eledumare to mu wa ri ibere a je ka ri opin re ni oruko Jesu Kristi Oluwa gege be se mo pe eto iriri lagba o na ni o gba ode bayi lati owo omo yin ololufe yin lo afun mi layo aya Michael Oguntona amuki wa kaabo si West Radio 89.3 FM togunle si Alaafin Avenue ni Oluyole ni Ibadan ni bibayi gege be se mo pe onirunru awon alejo awon na ni mo ma gbe wa si ori eto mi iriri la pe awa na tun ma ri die ninu ogbon won ati ninu iriri won gege bi idile ta ma ri ikan kan abi eji ta gri gbamu to je pe a de se ona ti wa na a se ni rere eyin ololufe wa awon alejo wa tun ti wa ni kale ni oni yi awon ti awon loko laya awon ololufe meji awon na ni won wa ni kale ni irole ki ma fi akoko wa ki ma fi sofo amuni ni kale ni bi by Pastor Moses Adekoya won wa won ma pa iranse Olorun ni won won de tu je film producer won ma produce film ise ti won yan layo gege bi ise ara ohun ni iyen mo tun ni awon mama wa ni kale ti o je ololufe won ti won jo nko ra won kakiri lati odun die seyin awon na ni Mrs. Adekoya Aderonke ma pe awon mejeji si ta won ki wa won ki awon ara ile daddy wa Pastor Moses Adekoya e ba wa ki awon ara ile
1: mo ki ara ile pe aku role o adeku osu tutun osu yi a tu wa lara loruko Jesu
0: amen amen mommy Adekoya e je ba wa ka awon ara ile
2: mo ki gbogbo ara ile se wa pe eku role mo de ki wa pe aku osu tutun happy new month to everyone
0: thank you ma mommy is into ketra ati se ani won amen ami won wa won se onise owo ni won to je pe te ba she's a ketra mo be ba so far ara is chete she gogo ni lele ka wa ara le tu bo die
2: okay ise ti mo nse je ise catering work I cater for people at events. I have a kitchen in between Motiman Town J. So, woman pay wa. Oya to see a lassie.
0: Okay.
2: Oya to sound will be a lassie to man pay. Our uncle invents me. Will the so be event planner. So, I'm an event planner. I cook. Oúnjẹ wa de man do.
0: O da ibe ka ma je bayi gan be se so. E se pipo mummy Aderonke. Mo fe bere pe ibere wa ti bere na niyan o. Eyin ara le. E mu pepe e joko do e pori ibusun lewa. E sa si ero yin si West Radio 89.3 FM. To ba de je ipe palole yin wa eyin ati ololufe yin keji. E jo joko tira bayi tori mo mo daju pe e ma ri eko kabi meji ko. Ninu ohun ti a fe gbe yewo leni to ba je le epo leyin wa ni e farabalẹ dada ke gbo eto yi lati ibere titi di opin boye eyin ti rin lo loju titi ni e sa rara ma gbe kuro ni West Radio 89.3 FM e ma gbo titi be lati ma mu mi ogbon omi ogbon mi itun lo wa ni kale bayi te fe mu ti mo de mo

0: kan ga wa ko le gbe lai lai so e ma e teti gbo wa awon ololufe mejeji mo fe bere ma ipe eyin kin bere lowo daddy pe o todun melo ti e ti bere irin ajo ife yin gege bi ololufe ni tokotaya
1: adupe ni owo olohun o ma pe ogun odun ni osu kefa
0: Oluwa seun ogun
1: odun ben
0: Oluwa seun mo mi sele ranti ojo yen bawo ni daddy se tete se ri daddy pe daddy bo le se mo pe pastor Moses awon ni oko ti olorun yan fun yin abi bawo le se ri won
2: at first ba ti won so fun mi pe awon ni fe so mo koko mo pause but at insure for some month kan to so to je pe ore yen mi mo po le lead si biyawo because I have never met him before se ko boya mo ti ri won ri ni bi kan so enu gba ta bere insure yen na ni mo mo so when he said this I was like Musa like baby because I was like bawo lo se je pe emi tori mo feel pe won ti ma leni ton fe then during that time bon se fi ko awo ati bi mo se ko ti okunrin ba so pon fun like obirin won fe fe eyan na gbudo make inquiry nipa okunrin yin first kiyan ba olorun soro iyen fe ni to ba gba jesu pe olorun nkan bayi ni eni so ki lo nso pelu e mo de ma so fa awon eyan ta ba se ba olorun rin to lo se ma le ma ba wa soro to eni ti o gbo pe mo fe je o laaro monday nsin o de so pe don't eat fast ti o gbo ri mo n lo sona ti o da o so fun mi pe ki ma lo mo to fe koja esu ma fe ki eyan koja ki mo to buri eyan ni eyan gbudo le mo gba ti olorun ba yan soro ati gba ti esu ba yan soro so mo koko sa fun won because at first ife yen o ko se pe boya mo ni fe won titi de bi pe ka ma ri so mo koko sa pe I could not tell anybody even my mom or my dad me be so fe anybody so one thing leads to another o wa je ka tun pade again so ba se pade again mo ri pe iwa won o change na and there was one of his friend that they were so close then in the royal photos Mr. Adekunle, I have to ask that person first. Time ni Moses Adekunle aye. She bo she ri loju ina lo she ri ninu iwa. So and he said, "Ewo, o ma npe won ni ina gije kan wa ni Olumose, Olumose wa ni ah, Olumose she ri niyan because I knew he will have told his friend. Olumose she ri niyan. Ah, only because think of e ko sowo. Emi ni ko lobirin ti ya mi ni. So daddy me dem at him so pa won fe kin fe je bu.
0: So yo mo jebu so
2: ti e so ni le do pe ijebu ni won ko tun wa je ni ti ko ni wa o eni ton pretend mo ni se won ti ma riri because me dey she second wife or pe after thought pe le you work o fe mu mi he said no in fact a robirin pelu won ri won lo re obirin to po o re bi oko mi se wa yi o re obirin won po gba ti mo mo mo and ore mi I never thought that pe won fe nikan kan ninu won so but I get to know each other kale ti fe ri ninu awon te ma fi han mi only not even one ni mo konu si ri the only person ti mo konu si laye mi won ni iwo but that is a better marriage ton be ore mi ore okunrin ti mo ri won scanty bo ri obirin po to je pe won po but a marriage ton mo so je ma so boda mi tun ni le se gba jesus ere mi ati so pe awon na lead ni si christ but no wa ni omo mi omo bi ton so yagbalagba ni bo o je omo in the lord to gba jesu true won
0: e segun mo mi e kwati tonu lataro e je ki wa bere lowo ni pon gona bawo le se ri mo mi ati ke bawo le se mo yi pe mo mi ni eni ti mo fe fi se aya kini kan te ri ninu won ton fi wu yin ati pe ya won mo mi ni ke e lobirin to po ti agile tawo to fi wa je eyin o wa lore okunrin to po to e won ko aso obirin awa ma jealous so e ba wa so fa won ara le sa ipe ki le ri ninu mommy
1: fashion gama
0: yes
1: mo ti pe ti mo tin pray mo tin gbadura nipa iyawo awon eyan gan ti fe wa di so lenu pe a se ore eyan kankan to fe fe ni
0: ninu opolopo obirin to ro riyin kai
1: sugbon kankan ni o se pataki gege bi omo olorun bibeli ni eniyan woju olorun wo okan to ba teni e ba nsoju dada tokun e ba da olorun lo ma mo igba ti mo kokko awon eyan ti mo ri mo bere lowo olorun olorun de ni ko so na nbe mo de wa so fọlorun pe olorun o se o mo ru eyan ti mo fe o eyan bayi ni mo fe o eyan bayi ni mo fe o olorun ni pe ko si nkan kan ti mo fe to won le se so ijo ti mo kokko ri yawo mi gbara ijo yen olorun so pe iyawo eniyan mo ba bu serin mo rerin mo ni eni to kan wa mu nkan wa to lo ba lo se fe di yawo mi ti mi ti e mo ri ase o si n bo wa duro ti mi mo
0: oluwa ase
1: so bi o se wa duro ta wa do re ni mo wa ri pe nkan t'Olorun so oto wa nibe ibe ni ati gba ta ti wa jodo re ni mo wa ni gba t'Olorun ti so pe ohun ni ewo laboro ma dara eni laamu lemi fi wa so pe mo ni fe o mo de so fun pe lo gbadura si o to ba je pe ife Olorun ni o nkan t'Olorun ba be so lo ma je ki o mo boya oto ni mo so abiro ni mo so e se gan
0: ni dade wa ninu oro te so nsin ye so pe Olorun ba yin soro pe this is the person se wa ri igba te wa jo soro eyin tori mommy daruko pe you are like friend for like 3 months pe osu meta e sa ti jo je ore kini because igba mi Olorun ma soro te on ba wa attitude ngba mi eya ti lo tu adura igba pe let me go and replay o I pray again lot of dry igba o se iyawo mi na de ni ile se ri awon iwa kan ninu won te pe o je ke ina kokon yin gba to after ti Olorun soro te kokon yin fa si won pe ti eyan ba fe ni yi se aya iya fi se like ba won Yoruba se ma so pe I mo ri wife material na ninu awon iwa wo le ri ninu mommy to ye pe o tu wa mu ki fe yen ko tu gboro si lokan yin pe nigba te tu wa pada pade to tu je pa awon na ni at the same gba pe awon na le tun so pe nkan t'Olorun ni ki n se yi awon kan wo le ri awon character wo le ri ninu to re lo mi e ba so fa awon ara le
1: e seun gama igba ti a pada pade ta bere si ni sore mo ri pe o je eni ti o kea fun yan to ma n fe bayan je ki nkan ko se te ba n se nkan sin te ba so fun o ma fe bayin se pe o ya se bayi e se bayi ko le da eni to ma n bayan gbaruku ti nkan ni then eni ti o n fe ilosiwaju eyan ni to ye pe ma to ba de to ba wa bi ise mi ania bawo mo se n se le se mo tun le se bayi eje te ba tun se bayi nkan se ko tun ni o tun ma da si ju ti tele lo se mo de ri pe eni ti o ma n fe ilosiwaju eyan
0: ẹ ṣe sọ dadi mọmi ẹ sọ lẹkọ yi pe awọn ọwa ti pe bi oju wọn ṣe ri mo fẹ bẹrẹ nipa karakta ti wọn naa ni to yẹ pe ẹ tun fi wa pada wa tẹ ti sọ yi pe ẹni yii naa ni ma fẹ even after tẹ bere lọwọ ọlọrun t'Olorun sọ yi pe ẹni yii ni.
2: Ẹ ṣe ma first thing to mú mi sọ yes léyìí tí mo mọ̀ tẹ́lẹ̀ ni wípé wọ́n nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run mi ò fẹ́ ṣe láì pẹ̀lú ẹni tó jẹ́ wípé iná tó wà nínú mi ẹ mọ̀ pé yearly every time ló máa jù sókè sí mi ń fẹ́ ẹni tó máa pa iná yìí mi ò dẹ̀ fẹ́ ẹni tó jẹ́ pé mi ò ní lè relate pẹ̀lú takanjọ́ máa pàṣẹ nínú marriage ta máa pre ten d níta then we pay all is well.
0: Mm.
2: You offend into jail, we pay. You only less so you don't call me for. See me only less, so much to that pay. See daddy batting by everybody, mama, pal, the money, no lane, you pay. Daddy is around. Who fell into my female company? Though that time in some of your daddy, me, my brother. But the moment Mofia called me her daddy, me, he asked of you, he just fell in love with him. So, you got him off him very low, and when he got in, you would be looking at him, he's gentle. But Moa would be she won't come for your jujo, Benny. I'll be shame on Kay or some way, I'll be bunchy reading you. Some of it already saw any pioneer. You know, when you pick your mind, it's time to be my being. Which already shed more light. So first thing is because we want to be very alone. Second thing, get back when she saw. Or call me Jay, and it's all man by on the morrow. Or call me Jay, and it's all Jack Bay, Teban Shinkon. Only by you farada to Jack Bay, and you got your man look way, or you can eat, you react. That is just him. So I won't call you no more call around me. Because no matter what baby wants she femi at first in it. It be ya way timi o de change. It be ya way lame as same. But I get to know each other daily. Mon ko ni palati li relate to mom. I won't know call ni patan li relate to mom. So many things lock up into change in the pan. And I'm grateful for that. So that could be a lo me lo femi. Because you walk in cool, Larry, or no lecon. But as time goes on, your mama change, your mama change. Due to I won't continue until pass through, boy, in the past. Then I'll be one week, be yaw. Shame, I won't call you to my deck, you shall call to your king or failing or fair, okay, we're late. Carry away, and I didn't kill any of my little Michelmo. But God has really helped us.
0: No, shame. Thank you, God. I do belong along with me delay. Mommy, she any been move a bit low that the kinny away why it won't change. To help me, I won't cook, she for us, he called our low. Daddy won't get down low. I won't go there, really know what they be. Hi, to help you, I should pay on lower long. We have been mommy, she's so in quick be away, only mad true. She bad do belong along, puts in loss of gold Dubai. So kinny, I won't contact me. E farada etun se sa nkan won te sa un to lo de ran yin lowo lati satunse
1: a dupe lowo olorun
0: lo wa se
1: a yawo mi je eni ti ko kin fe ojoro o le ja titi le ma fi mo sibe then ti e ba soro si ese kese o ma react no ma yari ko ni ni suru fun yin o ma gbigbona lesekese pada ni o tu je en to je pe ko le ri ki omo kekere ko fe ko omo kekere rin agbalagba fin ebi awon kankan sele bi keke kin fe le sapere
0: okay
1: ma so ta mo pe awon mo aye sin won da bi awon mo aye atijo to je pe ti won ba ri mi ti o ba ki emi te ma ro mo kekere to ri mi ti mo ti mo mo dada to ri mi ti o ki mi emi ma so fun pe oju ndu eni o ri mi yawo mi o ni suru to beyen yawo mi ani kin danu pe ko ni di keyan wule ta si keyan fi le pelu e ma so fun pe ko ri be eyan ma ko won ni nijo mi to ba ri mi a ki mi tori pe mo ti challenge e bo yawo ma ni wo da won nu won se omo gidi awon kan beyen then suru mo yawo mi o ni suru ko tin o ma ngbe nkan gbona ni e ba se gbe wa lo se ma da pada fun yin le ma da try lati so fun pe ko ri be nkan o ri be iyan ti deyan ba se dagba si ninu olohun ni o ye pe ki eyan ma ni emi suru ki nkan ma ni ki eyan loye awon nkan kankan to awon nkan beyen beyen lorisirisi
0: e se gan pipo e ku afarada e de se e ku toju mommy oluwa atubo ma mu ki gbeyawo yin ko ma tesiwaju ninu ife ni oruko Jesu oluwa wa ohun ti a fe so le ni na ni oro lori igbeyawo Christiani ati igbeyawo na igbeyawo sa ni igbeyawo nje dadi mo fe ke ba wa so kini ohun ti igbeyawo je gan
1: gege bi bibeli se so fun wa igbeyawo je ife laarin oko ati yawo olorun so awon meji po bi o se sele ninu ogba ideni to ba je pe Olorun ni di obinrin ko ni da obinrin Olorun ri pe okunrin o ni lo obinrin lo se da obinrin a mo pe okunrin lo kokoko da sugbon o ri pe okunrin ni lo enikeji lo se da obinrin so emi ma nso kokokan ma so yi pe ife ni bibeli pe Olorun ife yen na ohun lo nso okunrin ati obinrin po eyi to tumo si pe Olorun lo nso oko ati yawo po so ife je isopo Olorun o so awon mejeji obinrin ati okunrin po nkan temi ri ni e pe Olorun to je ife o so won po so gege bi omo Olorun Iyawo je nkan t'Olorun fowo si igbeyawo o je nkan t'Olorun fowo si idapo mimo ni bibeli pe laarin okunrin ati obinrin
0: ese gan baba wa Moses Adekoya mommy ibere mi doju ko yin won ni igbeyawo je Olorun ko Olorun lo da sile pe ife de ni Olorun e jo se le ba wa tumo iru ife ti o leto lati ma joba ni okan ti oko taya e ba wa so fa won ara le
2: se ma ife to leto lati ma joba ninu oko ati yawo ni ife aisetan ife aisetan in the sense that bo se fe mi o ti ni nkan ti ori lara mi ko to so po fe fe mi awa mejeji agbodo le ma rin ninu ife yin ni gbogbo ona Olorun se fe wa to fi omo bibi re kan soso fun wa mi o ro pe awa le fi emi ara wa lele beyin fun omo yan lakeji wa ba awon ife kan wa to je wi pe o yi se ife to je pe eyan gbodo ma patch bi pe oko mi le feran mi to some extent kemi ma feran ko je pe level temi fi feran won die due to boya awon iwa kan wa ti o je kin le fi gbogbo ife ti mo ni han si oko mi so ti awon iwa yen ba wa ti o ba ti wa treated boya won se awon nkan kan ti mi o like ife yen mama diminish ife yen mama lole especially ni home tomo ba ti wa wole o mama transfer se odo awon omo yen because iya lo mama so pe this is your daddy this is how your daddy behaves ti wa yin o ba change mo pa awon omo na bere sin ni wo pe yes what mommy is saying is true won de mama ri but ti ife yen to ba se ndagba laarin awon mejeji to je pe awon iwa yen to kokko wa ngba tan kokko mari t'Olorun ti ba won mu kuro bi igba ta wa se kokko mari a fi igba kan so pe a fe ko ra wa sile ri Olorun ran wa lowo o n ba wa rin ajo ye due to pe ife ta ni sira wa ife aisetan ni
0: ese gan ife aisetan daddy won pe boya iwa kan to ba wa la lowo oko tabi lowo iyawo ti iyawo tabi oko oluferan ti eni yen de wa adamant lati so pe on fe change so ti eyo ko ri be gan ninu igbeyawo e ba wa la because to talk pe won ni pe ife yen mama dinku se to to ni abi kini nkan toko yen ma se abi kini yawo ma se to ye ki fe yen ta ma je ko ma gboro si ninu idile
1: ma se ma gege bi lokolaya ìfẹ́ tá a ní síra wa ló jẹ́ kí a parapọ̀ láti di ọ̀kan. Bọ̀ mo máa ń sọ nǹkan kan wípé kò sẹ́nì kankan tó pé nínú ọkọ àti ìyàwó. Tọ́kọ bá ń rí bí ẹni pé òun pé, ó máa jẹ́ kí wàhálà wà. Tíyàwó bá ń rí bí ẹni tí òun pé, ó máa ń jẹ́ kí wàhálà wà. Ìmọ̀ táwọn méjèèjì bá rí bí ẹni tí pé àwọn méjèèjì ò pé, àwọn wá láti bára àwọn ṣepọ̀ láti jẹ́ kí àwọn pé, ó máa ràn wọ́n lọ́wọ́ gan ju pé kán máa rò pé kẹ́yàn kán máa rò pé òun pé ju ìkejì lọ. Mo dẹ̀ máa ń sọ wípé gbogbo wa àwa láti ìdílé kan náà, ìwà wa ò lè rí bákan náà. A gbọ́dọ̀ lè tolerate ara wa. A gbọ́dọ̀ lè ní ìfaradà fúnra wa. Ìfaradà yìí ló máa ràn wá lọ́wọ́ láti lè jẹ́ kí ìgbéyàwó wa kó dúró dáadáa, kí ìfẹ́ yẹn kó lè pọ̀ sí. Tá a bá ti ń rí nǹkan tọkọ wa ń ṣe gẹ́gẹ́ bíi pé kò pé èmi ni mo pé, kò ní jẹ́ kí ìfẹ́ wa kó ní gbòǹgbò sí dáadáa. Ṣùgbọ́n tá a bá rí pé àwa méjèèjì wá láti help ara wa, láti ran ara wa lọ́wọ́, láti jẹ́ kí ìfẹ́ wa kó gbòòrò sí, ìfẹ́ wa máa gbòòrò sí.
0: Ẹ ṣe dọ́dọ̀. Ṣùgbọ́n ìbéèrè mi yẹn, mọ́mì, kí ni àmọ̀ràn yín fún àwọn ará ilé? Bóyá ta bá rí ọkùnrin tó ń ṣe nǹkan tí inú ìyàwó ò fi dùn, tàbí obìnrin tó ń ṣe nǹkan tí inú ọkọ ò fi dùn, because àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé ìwà kan bóyá lọ́wọ́ ọkọ tàbí lọ́wọ́ ìyàwó tẹ́ kó lè da ìdílé rú. Tí ọkùnrin ò dẹ̀ mọ̀ pé kinní yìí ó ń dun ìyàwó mi tàbí ó ń dun ọkọ mi, kí ni àmọ̀ràn yín fún wọn nílé?
3: Ṣèmọ̀, àmọ̀ràn mi fún àwọn tó ń gbọ́ wa ni wípé since tó jẹ́ pé ọkọ àti ìyàwó ni wọ́n, kán communicate, kán sọ ẹ̀dùn ọkàn ara wọn fúnra wọn. Kó tiẹ̀ tó di wípé ara ta máa gbọ́. Torí pé àwọn míì kán ṣe sọ tó ìyàwó yẹn lè ti máa sọ more than 5-10 times tí kò rí changes. Ó dẹ̀ affect ìyàwó. Ẹ mọ̀ pé ọkọ tó ń ṣe, òun kàn ń ṣe ni. And most of them máa mọ̀ pé nǹkan táwọn ṣe ni due to maybe bọ́n ṣe wà brought up or bóyá peer group ló jẹ́ kí ẹ ṣe mọ̀. So ìyàwó yẹn tó bá ti á pé ọkọ ẹ̀ ni, èèyàn mo mọ bí mo ṣe lè bọ́kọ mi sọ̀rọ̀, mo dẹ̀ mọ̀ gbà tí mo máa bá wọn sọ̀rọ̀ tán máa gbọ́. Àwọn náà wò mí ò lè bá mọ́ tọkọ títí ẹ̀. Á dẹ̀ bá sọ̀rọ̀, my dear, kan tán bá ń pera wọn, báyìí báyìí báyìí báyìí báyìí. Nígbà tán bá jọ bára wọn sọ, ó lè jẹ́ pé nǹkan kan dun ọkùnrin yẹn náà tí ìyàwó ń ṣe bọ̀ tó jẹ́ pé òun ò kí ń ṣe ẹni tó máa ń sọ̀rọ̀ bí ìyàwó. Ó náà sọ tiẹ̀. Bọ̀ àwọn tó jẹ́ pé tí wọn ò bá tí rí third party láti lè bá wọn settle ọ̀rọ̀, ìyẹn tún wà lápá kan. Bọ̀ since tán jọ́kọ àti ìyàwó, they can just come together and communicate and talk about that issue.
0: Ẹ ṣe gan sọ̀nà kan tí wọ́n lè gbà tí ẹ pé nǹkan ìṣòro yẹn àbí nǹkan kan àfihànjú nínú ìdílé. Ẹ̀yin aráalé, ẹ má gbàgbé ètò tó wà ní orí afẹ́fẹ́ ìrírí lágbà òun náà ni ó wà lórí afẹ́fẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nínú kulu 1B ní West Radio 89.3 FM. Òun náà ni a ti ń sọ̀rọ̀ báyìí níbi tí a ti ń mumi tí omi wa kìí gbẹ kànga wa ò gbẹ rí. Omi ọgbọ́n sì ni a máa mu. Ìkan náà lẹ tún gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bí ìdílé ṣe lè tò àti bí ìfẹ́ ṣe lè jọba nínú ìdílé. Máa pe àwọn nọ́mbà tó wọnú kulu yìí síta bóyá a tiẹ̀ ní ìbéèrè kan tàbí òmíràn ta fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn olólùfẹ́ méjèèjì tó wà níkàlẹ̀ ní ìrọ̀lẹ́ yàbí ní ọ̀sán yìí. Ẹ láǹfààní láti pè wọ́n sórí àwọn aago tó wọnú kulu yìí. Àwọn ẹ̀rọ wa tó wọnú kulu yìí náà ni 0916-893-1000. 0916-893-1000 àti 0915-3334-893. 0915-3334-893. 0911-3333-893. Èyí tó parí ẹ̀ nìyẹn 0911-34-893. Ẹ jẹ́ kí n tuntun pè lẹ́ẹ̀kan sí torí ẹ̀yìn tẹ̀ ní báírò yín lọ́wọ́. 0916-893-1000. 0916-893-1000. 1000 e je ka gba ipe yi. Hello. Hello, Oluwa lo nba wa tu e kuro le o. E jo ki loruko yin ati ti te tin pe wa e kuro ni bi ipe yen ti rebete. E jo te ba ti pe wa si ori ero wa ni bi bayi e ma ba wa kuro ni di radio. Hello, tabi ke pa radio yin. Hello sir, hello ma.
4: Hello. Hello. Ekuro le kweto.
0: Oluwa lo nba wa tu e jo ki loruko yin ati bi te tin pe wa.
4: Adehun mi ni oruko mi.
0: Okay, e se.
4: Ibere ti mo fe bere ni o pe anything yan ba wa ko to correct to din lati se afese ti o je ki afese rara iwo gan o le yan to le tasi.
0: Won da yin lohun laipe yi e se pupo. E jo won ni e won ni pe anything yan ba n ba soro to je pe ko ko bo won ni kini nkan teyan le se e je ki dadi ba da awon ibere
1: e seun sir nkan ti mo fe so ni pe kini nkan teniyan nse se nkan teyan le farada ni abi nkan teyan o le farada ni
0: kani on teyan o le farada
1: nkan ti iyawo mi so ni igbese alakoko igbese alakoko ni pe e pera yin e bara yin soro igbese elekeji ni pe te ba ni en to je bi agbalagba tabi bi baba fun yin ti e le fejo esun to le ba soro igbese elekeji ni nkan to se se pataki ju ni pe ni loko laya agbodo ni en ti o gbodo mo en ti yawo e beru o gbodo mo en toko e beru to ba ti di pe iyawo e o le en to beru oko o le en to beru then ko lo luba wi ni ti won ba de ti loluba wi ko se en to le ba soro to ma gbo ife enu e lo ma se iyen yato sugbon ta ba ti e ba bara yin soro ti ko ba gbo igbese alakoko e igbese e gbe igbese elekeji e wa ni to beru lo e so fun iyawo mi oko mi won se bayi won se bayi mi de fe o ndu mi te ani to je gege bi agba si yen aba soro to ba je gege bi omo olorun to to o ye pe keni yen ko le se nkan lati yi pada
0: e se gan ida na won ti fun yin yen o tori pe igbeyawo ni olorun lo si da sile adura mi pe gbogbo iru idile be to ye pe boye ede ayede kan sele lowo lowo ninu idile yin olorun a petu si a deje ki oyanju awon dadi wa na ma pray fun iru awon dile be ko to di wipe akuro lori eto loni e je ki a pada sinu awon ibere ti won bere mommy mo fe bere pe kini gege bi dile a de ti so to ro mo dile e ti so fun wa ki won ni se eni boya nigba lati bi ogun odun seyin sin te ti bere irin ajo ife yin se be na lo ngun rege tori mo nigba pe ko si idile kan te pe a ma gbe sile ti ko ni la ilakoja kokoja mo fe bere ni pe kini ilakoja kan to je pe e le gbagbe boya to sele sin te pe o mi yin gan ṣùgbọ́n ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́ láti borí ẹ̀.
3: Ẹ ṣe mo dúpẹ́ ma. Nípa ìlàkọjá. Ìlàkọjá pọ̀. But first thing tó jẹ́ kí n overcome àwọn ìlàkọjá yẹn ni ìfaradà. Ìfaradà ọkọ mi ò jẹ́ kí n fíìl pé mi nìkan ni mò ń dárin ìrìn àjò tara mi. Mi ò sọ̀rọ̀ tèmi àti wọ́n sìn. Tí mo bá ń ṣe nǹkan ọkọ mi ni first wọ́n máa ń bá mi ṣe bí ẹni pé àwọn gangan ni wọ́n níṣẹ́ yìí for example caterer ni mi kò sí nǹkan tọkọ mi ò mọ̀ nípa iṣẹ́ mi tí mo bá ń la nǹkan kọjá ọkọ mi máa ń pìkè because ó máa hàn lójú mi mo lè pretend níta o bọ̀ nínú ilé wọ́n ní kí ló wá ń ṣe ń sìn even tí mi bá fẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n á sọ̀rọ̀ ọ̀kan tó máa pa mí lẹ́rìn kó tó tó some hours láti yọ nínú mi because wọn ò jẹ́ kí n máa dá ìrìn yẹn rìn wọ́n understand mi body language mi wọ́n máa understand at times ti mo ba mute ti mi o ba soro o ni nkan ti mo mean awon ma pick e ki lo wa nse ele kan yen ti mi ba fe so ma ni e fi mi sile ko je pe to ba wa ya to ba wu mi so o ni mo sese ma so oro yin awon nkan kan wa to je pe ti o ma n du mi ti nkan ba lo dada mo mo pe ti nkan ba lo dada adura na la ma gba to fi ma lo dada so ti nkan yen ba dun mi o ma han ni gbogbo iwa mi laarin emi ati won mi ni je ko han sita mi ni je ko han sita but tori pa won ma n pick e a ma pray nipa e se ta ba se n pray nipa e kini yen ma da bi mountain to tobi but ta ba se n pray soju mi bayi a de ma yo a ma fall to je ki mo ma ri pe and in no time nkan yen ma kan ri pe o ti wa solved. So Olorun ran wa lowo at each stage lati overcome anything to je ilakoja ta la koja ninu marriage wa. So oni ko je ko dabi eni wi pe ti o ba ka in fact oro gbeyawo eyo ni le sotun bo nkan to le ran yan lowo ohun ni wi pe partner se ejo nla koja ni se ejo n pray nipa nkan ti e fi opo nse le yi. For example, ti ma need owo nsin. Olorun ni ma koko so fun. Owo ipo o, mo need iye bayi o. To fi ma kotun la, nkan yen le ma ti show up o. A se ma ma pray. Awon se ma ma so fun mi pe kini yi a ma se. O de ma possible. O de ma possible. O le ku 10 minutes. Bo gba yen eyan ti ma wa pe tani mo le pe. A de kin yawo. Awa on yawo pe a fe yawo ka fi sare se nkan a ma san pada a ma fe live within what we have because time gba ta ba la fe da wo yen pada ti o ba yo o ti ba integrity yan je lodo eni ti yan so pe yan but teyan ba ya teyan ba da pada se mo pe yan yato a ma pray ni ti mo de ma ri wi pe ni soju wa bayi olorun de ma je ki nkan yen ko sese ninu wa de ma dun ni gbeyin
0: Oluwa seun e daddy mummy ti pa bi owe sugba te fe ke so boye yo ka bi meji te pe ilakoja to te bi donwo sa tolorun te mu yin overcome e ninu family yin
5: eje kin survive nigba ti yan sese gbe yawo ilakoja yen yato ilakoja bi emi je eni to je pe te ba ti ba se nkan ti mo mo pe mo ti se nkan te ba ti soro die fun mi o ti to boyawo mi mama soro lo te yo ba wa soro lo yen o ma munu bi mi pe a se ju de ti wa wo oro yi ti mo ila koja pe eyan sese gbe yawo ni yen ila koja kekere ri e bo ila koja o porisirisi se ti health ni ka so okay ilakoja te aturi ni pe igba ti o loyun second born o lo so hospital no wa so pe o ma ni arun kan awon mejeji ba de joko pe bawo la arun yin se fode are eke aba bere si ni gbadura a gbadura a break bread agbadura a break bread igba to ma bimo bo de se bimo tan ba ni ko sarun yen mo ila ko je orisirisi lo wa to lohun ti to ti gbe wa fo ila ko ja se okay e je kin tu so ele ila ko ja ta tun ni wi pe o loja gba to loja e mo pe keyan kan lo am fe lo ra nkan loja ini kan kin kan accident de sele sugbon olorun o je ka escape awa o wa laye o pada lalafia so ila koja orisirisi lo wa ti aisan wa ti family wa nbe tolorun gbeyan bori ni gbogbo ba sugbon nkankan to daju ni pe olorun wa ni iha ti wa.
0: Thank God. Mommy, kini amoran yin fun awon ara le boya to nla idanwo kan tabi omiran koja lowo lowo bayi kini igboya tele fun won pe and kini nkan ton tun le se to je pe o ma tun fi bori awon difficulties ni.
3: E se ma Olorun so ninu re ko ni je ki isoro to ma bori wa ko sele si wa ti eyan ba la nkan kan ko ja Olorun to da wa na la le sato ohun la le koju si ohun nikan lo le da wa adura ohun nikan de lo le to wa sona a le ma so kakiri fawon ara agbegbe pe nkan bayi lo nsele ninu home ta ba bere si ni so iyan te ba so fun yen ni ye bi nkan se ma ma le si ninu home the first person gege bi igbeyawo onigbagbo ta le so fun ohun ni Olorun ohun nikan ni ipilese ogbon ohun nikan ni alase pe igbagbo wa nigba ta ba koju si an je ko mo pe eyin nikan la ni ninu idile eyin nikan ni o ohun awon yen na la ma ma so fun ta ba de se nso fun ile ti gbon gbaro yi ni o ma gbo ka te to so pa fe ma bere si ni extend de so do boya bi awon pastors wa ka wa gogun fun ara wa iyen idile to ba mo pe Olorun ni foundation awon gege bi igbeyawo Christiani Olorun nikan on la le ba so edun kan wa abi on gbogbo ta ba nla koja ninu home before ko to tan si awon ti a mo pa le ba soro ninu ebi tabi laarin ore isema
0: ese gan ni ese bo ti le je pe akoko wa tin lo eje ki tun pe number to wonu kulu ile kan si 0916 893 1000 0916 893 1000 ati 0915 3334 893 0915 3334 893 0911 3333 893 ese pupo ti en gbo wa eyin ara ile I bere mi miran o ti doju ko daddy wa pastor Moses Ade
3: Koya
0: Ade Koya mo fe bere pe daddy ejo ninu eyin mejeji boya kini ko ti mo mi le se fun yin te pe ton ba se o ma dun yin gan to de pe very so pe ka ma je ko run wo iba ibinu wa sugbon kan te pe won ma se fun tawon na de ti mo pe kini yi o ma bi yin nu tawon ba se kini nkan yen
5: Ela agora cuco. Bom bom cana bom fuju a bom bom cana todo esse fumo ti olha domingo. Me diriu.
0: Ok,
5: cos. Sorry que. Moje ni ti ki tete binu. Mo man fun eyan ni gap. Ko to ba se nkan si mi lala koko. Ma fu. Se lele keji ma fo sugbon tin ba binu awon eyan gan ma mo pe eni e ti se te kin to le binu nkan to le bi mi nu ju ah mi ti mi mo sa
0: ke mo te ti mu nkan ti mo fe mu jade pe ke to binu e ti eni a ti mo pe nkan yi e like ẹ ṣe kí n bèrè lọ́wọ́ ọmọ mi pé tí bóyá ti jà kan tàbí dá ìdíde kan tó bá ṣẹlẹ̀ nínú ìdílé ta ló máa ń kọ́kọ́ dárí jìnra wọn àbáwọ̀ lẹ́ṣẹ̀ máa ń parí ìjà tàbí èdè àìyedè tó bá ṣẹlẹ̀ nínú ilé.
3: Ẹ ṣe mà kí n lóra wa as example.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
3: Ta bá ní argument nínú ilé èmi ò mọ ọ̀rọ̀ fi pamọ́ mi ò mọ attitude mi lẹ fi máa mọ̀ pé mò ń bínú mi ò mọ fi pamọ́ tó dẹ̀ help wa. Àwọn lè má sọ̀rọ̀ but èmi mi ní lè continue smoothly pẹ̀lú irú ẹni bẹ́ẹ̀ máa fẹ́ sọ tí inú mi tí n bá sọ tó bá máa dìjà kó dìjà a dẹ̀ máa sọ̀vẹ̀ ìyẹn ti lọ nìyẹn mi ní fẹ́ 2021 bó ṣe ṣe nìyẹn tó jẹ́ wípé a dàbí ẹni pé mi ò darí jẹ nìyẹn irú èèyàn tèmi jẹ nìyẹn èmi máa ń láìkí pé ká trash nǹkan tó bá ṣe ṣẹlẹ̀ kọ́nà dẹ̀ bá wa resolve ẹ̀. I believe in communication. Pata ba communicate. Nkan ti mi o fe ni, nkan to fe ni, nkan kini mi o like. me can pretend be any week be all will be well. Nigba ti mo mo pe nkan dun mi lokan.
0: E sego mama wa. Sugbo ibere yen mo ti fe bere tori e sha ni daddy won study yin won mo yin dada. Bawo le se ma mo pe daddy binu abi nkan yi won like e. Abi bawo le se ma discover daddy se ma discover yin.
3: Countenance awon na ni mo ma fi mo. Tawon ba tete ri a o le je pe mi ni mo ti se awon oni soro. Tawon ba se mi ti ma so a so fun mi pe se tori pe mo da ke. Se tori pe mo da ke o se nkan bayi lekan o se nkan bayi lana o se nkan ba mani o e ma binu mo le so fun anything kan won kan ma bu serin.
0: Okay.
3: Bo ma ninu oro yen emi gangan le je pe won se emi na ni le ti wa a ki n gbadura ta ba parija. During courtship lati so pe ti abani conflict laarin ara wa it must be resolved before we pray because emi o te ni down o ya at the time ta ma pray o ya o biye mi se nkan lo won duro de ma ti mo pe won duro de mi ni down ton ba wa soro pe a o ya je ka pray ma ni a le pray nitori wi pe ese mi a de ma so te ko to wa di pe a pray ta ba pray ton mama yari wi pe sorry ton so koto mo kan je ka pari e ka le pray ni so on so pe ba lo se fe ki se so mani ma tu wa se pada soro yen ibi tu ba se ndun mi to a de ma so ma de resolve so a n farada awon ba se n bara wa gbe each day
0: ben e se kon eh daddy ki wa la moran yin fun tokotaya to je pe won iru iyawo teyin ni iru won na ni won ni sugbon se mo pe awon behavior won ti olorun yin lowo lati ko se pe nkan to bad abi nkan kan na pelu gbogbo nkan ta tin so lataro sugbon awon okunrin mi won ri bi opportunity won wo pe nkan to won wa wo bi opportunity lati da idile ru tabi lati ba ife boya won te ti ri nkan to fe se tele na ti so kini imoran yin fun tokotaya yen ninu ile ipe to je pe o le mu ki okun ife won ko tubo gun si.
5: Imoran mi ni wipe ka ni farada iyen ni o se koko ju a gbodo le ni farada fun ara wa ta ba ti le farada awon eyan ko si igba teyan ba fe se wa na mania o gbodo ni suru gan o gbodo ni suru gan ki na fi so be won mo pe ija ma waye sugbon ifarada lo se pataki igba ta fe wed brother mi kan o wa o ba so fun wa mani ti ohun ba nje wure won ma se bi agunto ani to n ba n se bi agutan ti wo bi o ba n se bi ewure iwo je ko na ma owo na ma se bi agutan eyin meji e gbodo je ewure po o ike itori pe ewure ki gboran o nkan to so fun wa ni mo a ri pe afarada lo se pataki ju ka de ni understanding oye ka understand ara wa ka loye ka understand ara wa dada ta ba ti le understand ara wa ta mo body language to mo ti yawo e ba nbinu to mo toko e ba nbinu to mo nkan toko e ofe to mo nkan ti yawo e ofe ye mo awon yoruba ma so pe onje ti ba lele ki je pe iyawo lele ki se a ma so pe obinrin la ma so si oko na nkan ti yawo e o ba nje iwo na ma gbe wale gege bi okunrin bo se ri niyan.
0: E segun baba wa. Ile abo ti je pe akoko wa ti lo na but mo kan fe ki mo mi soro lori e ni ni shoki bi awon yoruba se ma so mo fe bere pe kini ati eko si awon idile extended family yin lawon boya baba ni iya ni se gba ti won te pade iru awon ni daddy ko eyin na bawo le se ma ntoju awon both parents yi kini ati won ko si se won like yin at first stage abi boya later ni won sese wa feran yin abi bo se eyin so leko yi pe be se mu daddy lo sile be ni baba tewo gba won bawo ni ti todo yin na ati ateko si won na
3: e se ma ni ti emi a relationship emi ati won awon family oko mi won like me gan in fact me le so pe nikan bayi ni o like me mo ni iya kan ninu won ton je olorin evangelist Olusola Oladoyinbo awon ni oko awon loko mi tele directly
0: okay
3: awon eyan ma ro pe emi gangan ni aburo won nitori ihata ko sira wa o ma elomi atun fi pe abawon na bibi se wa ri kini yen o extend si gbogbo won mo ri pe gbogbo won won ni ife ara won ife ton ni yen won je ke mi gangan ki feel ife yen gbogbo won ronke ronke as in won de ki penetrate won wonu igbeyawo wa won se ni to ready lati da igbeyawo so owo ton fi gba mi yen lemi na fi mu won o mi a ma relate be ni pe family won ni mi won relate mo mi gege bi iyawo mo de e mo ma ngoju soke ma ma wo pe olorun e ma seun fun ri e bi oko te fun mi won je ki need am ninu wedding yi won je ki need am
0: e se oluwa seun mo mi Oladoyinbo e ku se thank you so much daddy mo fe tun ke ba wa gba won ara le tori akoko wa ti lo ke ba wa gba won ni morun tori awon ko believe lori me and my husband pe emi atoko mi nikan o na ni baya igbeyawo so ki na moran yin fun iru awon idile be
5: amoran mi fun won ni wipe ki n se eyan kan lo bi oko e eyan kan lo bi yawo e do bibeli so pe awon mejeji won darapo won a di okan sugbon won darapo ta nso yi a darapo me bi ni ebi lo fa iyawo le oko lowo ki n se pe iyawo kan mu ya oko kan mu iyawo e ebi iyawo lo fa omo won le family oko lowo bo se ma n se niyan nkan ti imo amoran mi fun won ni pe to ba ti fe oko e o ti fe family e to ba ti fe iyawo e o ti fe family e ti won ba fife han iwo koko bere ko fife han si won ti o ba fife han si won owo to ba gbe si won lawon na ma gbe pada si e bo si ye pe ko ri niyan the same thing then oko lo ma n defend iyawo ni family e iyawo a defend oko ni family ti e na lati ma je ki lapses ko wa ko ma ba relapses oko e ko ma de ba relapses iyawo e iyawo e se kini kankan oko lo ma dide lati so pe e ma worry nkan bye bye lo sele bye lati defend iyawo e lord of family so but nkan to se pataki ju ni pe kiyawo ko mu family oko e bi family e koko na ko mu family iyawo e bi family ti
0: e se pupo e se gan ni inu ni ma ni pe ke ba wa gbadura fun awon ara ile mo ti le je pe bere wa se po gan bi bayi but aye wa aye yen o to rara se ba gbadura fun awon idile to je pe gbon mi si omi o to o n sele lowo lowo ninu idile won ki okun ife ti won na le ma tesiwaju bi olorun se ran yin lowo ati ile ise wa west radio na ba wa gbadura ni soke fun wa
5: ma baba wa ti olorun wa dupe lowo yin adupe nitori pe eyin ni olori ile eyin le so ile po ẹyin lẹ jẹ ki ile wa lọkan a fi gbogbo ile to ni soro le yin lọwọ ẹyin ni jesu to wa nu ọkọ ti o jẹ ki iji ko da ọkọ nu a gbadura pe gbogbo ile ti iji n baja ki iji naa ko dawọ duro lorukọ
0: jesu
5: gbogbo ile to nilo alaafia ki alaafia ọlọrun ko bọ sibẹ
0: ami jesu
5: a gbadura fun wells radio ipe ki West Radio ko bẹrẹ si ni tẹsiwaju
0: ami Jesu
5: West Radio ki awọn eyan bẹrẹ si ni gbohun e
0: ami Jesu
5: ju ti tẹlẹ lọ
0: ami Jesu
5: agbadura ki West Radio ko bẹrẹ si ni gbooro si
0: ami Jesu
5: agbadura pe ki alaafia Ọlọrun ko jọba
0: ami
5: ki oju rere Ọlọrun ko jọba
0: ami
5: ki anu Ọlọrun ko yi won ka
0: ami Jesu
5: adupe nitori pe ti gbo adura wa
0: Jesus
5: ni oruko Jesu Kristi Oluwa
0: ami eyan ara lewu ni ka jẹran pẹlẹnu ṣugbọn o fa ọna fun ko jẹ rara akoko wa o ti lọ bayi ile na la ma fi ṣe idagbere boya yin ti e ni nkan te fe ta ten ta te fe polowo te fe ka ba yin polowo ni ile ise wa ni West Radio 89.3 FM bo ye o fe se program kan ni ile ijosin yin e fe ka ba yin gbe sori afefe bo ye yin te se birthday yen ah e se ayeye ojo ibi abe ohun yowu ti e ba ma se te sa fe ki aye gbo ki gbogbo ara ki gbogbo eniyan ki won mo nipa re egbe wa sile ise wa ni bi by West Radio 89.3 FM boya e ti fe ki emi e fe ra boya 2 minutes ni 5 minutes ni 15 minutes ni lori eto wa yi ki a tun le ni akoko to se si anfani ni fun yin lati pe mi si ori ero yi 08035527571 08035527571 ese pipo ele na ni ma fi ma se idagbere oruko eni to ye ke ma gbo wa yen engineer wa to wa ninu kunu to ye ke ma gbo wa ketekete awon na ni Samuel Aderele ese pipo o di ojo mejo.
6: The program you just listened to is a repeat broadcast. Thank you for listening. God bless you.
7: Not just another radio station. Wells Radio 89.3 FM. Broadcasting from Ibadan or your state brings you wholesome programs for you and your family.

kodinrin eyan mejo ti iroyin fidi re mule o pe won ti jade laye nigba ti eyan meta de logun miran fara sese yana yana nibi ijamba oko kan eleyi to waye loju ona morose funtua si katsina nijoba ibile bakore ni ipinle katsina awon ojise eto abo oju opopona FRSC eka ti ipinle katsina oni a salaye to si je ko di mo pe isele na lo waye ni osan oni ni agbegbe Lyinkuka iyan loju ona funtua si katsina gege bi iroyin se fidi re mule ati ase to wa latodo awon tun li si oro ibareni soro nile ise eto aboju opopona DRC Shamsuddin Babajo o je ko di mimo wipe isele na lo ni se pelu oko akero ati okada awon alupupo eleyi tan pe won ni won ko foruko re sile oga agba na salaye wipe iwade orin kini we je ko di mimo wipe igbiyanju lati ya eni sile loju ona oni pe o se akoba fo ijamba na niba ti eso aboju opopo na si wara webe wipe awon alupupo ati awon tin samulo oju ona oni pe won ro lati mo se mo se awon iwa ti ko to ki an si mo tele ase ati ofin ti ya sile fun oju opopo na ni gbogbo igba